ne mi chuan ne ki ga nyong le lu dang tun pe sam xi sa mu che pe zam xu xi zhe xiang le tian ge ki zhong ge zong ke ma du wen jun ki zam ba dang zha zang la ki pu ge ju xin pen zhou mi ma bi jun kang ne bi jun nang wei zhong ri kang la ma bu xi ba pen lu ki zum ji dang yang ju xu ba tie liu suo gu ba ti sen ruan na chou yu zhan tu li ji lu pu du ngang zha ki dong jiang zang bu nian zhan ki bu ji zhen bi tuo ba sam dang zheng sam tong yong me Tini, kula xinbi ngöpu xitang, gyuze zamjar tongxi. Demu da kentang, demu deyu zamli, rengi tang zhiwa dine mipi tsona gimu. Tanda, ngöpu tita ngönsum tu rangi mikdun tu, tongyong samba kalayu. Mö liuba sung la da zam chikib, liuba sung ki ngodong li pakbib ki nangzui xitong. Kö jengsamtang, jengtani, tianzamtang, za tibi jia la ju zam ki, dadru ni kata xitun di, Nangong yu la lakba gyongxin tu, nari. Kerang ki kata kangdu yu tam. Jengsam ki xu da tang nyam tu zhana ngarwe tenpa xu. Nangong yu nari kata kermi lokdun chuse ki lakje gamto xagwayin. Liwa su nari. Jesu mi kerang la kata yu na keri yonggu. Teni mitsu kerang la zinjo chepe dari. Choyo parjo ni kangla lupchung ri. Lopjar gyube lampu riju ki nupsimbe. Teni chur juju le me. Nangong yu nari. Nga dine dropyo ba mindu, chuy nang saadzi royang nye ba mindu. Tetari xue xindu gebar lakba rizam che. Masi liwa sung ki menza chu yu yang. Bata ki yu du ngar xin nasu geb. Liwa sung nari, lopchar ma gyu yang jik. Nga da nyam du nying zi sa gyu du lo ne, nar yang le gyu geb gyu jiwa duen cho. Kyuran, log le cembar le gar gyu di rangi juntan duen gyu tang. Gichu kashi chi gyur ngay chogo duen cho. Nangong yu ge xion nian nari, tetar yong min si. Ngan zu ni jipian zheng xin ki lop gyur yinba li, ngui xi pyo gyur min bie, san nian si xion la chaka chedia sun du min du. Liu ba sung nari, nying chi loa min du la, lop cha zhuwar ding sam nian zhun du min du. Ngan zu chop dum ni min bie, rang du da pur ni min xin. Nangong yu ki kang yang ma xie bar, mba lip lang lung du churwe cho ur da xin ni. Liu ba sung ki ding sam ki xu da che di che ba tang zha, rang ki da ti, Nyanjam ki xingdong xi la dagba tang. Nangong yu ki de duakchi rangki gebar kuru. Tene jengsam ki xuta rangki gebar tang gangbar gyunba tang. La nyi ki jengsam sungne xuk ki zhuwe suyu dun kintu nari. Gong yu, xio. Nga chota che zin, kyora ngay la gyu. Lakwa nyipu jengsam xuta sungne gyam ngay su xuk gyub. Yisab che gyuba ni, lakwa nyi tu jikdu jengsam xuta ma lu. Kati xiki du na, Mik zum zam ki da, tima tatu parcho su liptub. Tetar xie sinji ka ju ne nangung gyu la da zam chebe, tima tatu semche chenpul da. Pomo chung chung ki mik debu ne nying ji tang, jing na da, ka chi di chi me bu da, sang sinji ki nam gyur shik ngun. Mari, pyo mi tar me mik yin la, mik sur du nye ma yang tuen sin. Gung yu gong ba ma tsum, lo mang pyo kong du lo na cha xing xie jar mung be, kyo rang ki tona yong chi du. Juishiru kyoran la jingna kuyunyong. Gabdir kyoran xiebe ngodong ni ngayne diga rang zhe du nyam. Rang la getar marpu ting tangpu yuakayn tang. Kuy tipchi gyakayn pomo jisim jema shikshe a. Gabdir kuy mo jemur zishin go dingne kong la jemur shibyo bar du. Marim lupchim gab. Naglin dram ki lamchung ju gab tongwe songye ni kuy chanchar ki melong ngay su sabur nyanshin. Gabdir kuy sambar mo ni rangi zhongmu yinbe songgyup chibe ngan yuanyam. Saadin du misi be leashi kala yu. Mo pyo du lipxin yorin ka chewe minyebo Himalaya rishur du laryang che chungwa ni gyncho ki gyuji minna ji yinyam. Tanda mo rangi jemu yinam yangna zhongmu yin. Niga minbara mo ni pyo min chikri. Yinang tegar pyo min chik juna mo la mapabe chonan du. Lopcho pomo she juna cam shu jinyam. Riju chodu ko chingi la tu yang me geba ma se, mo la me kyun po. Kobe ma kar me chukab, rangi me matang mo me chukay di yin ji ma rong yam. Mo ni ko yiwong chansu ji tu kyan samba tang jita debu shik yin shik, ko chona kang shik gyun tu tu ju. Yang yi chona di kang yi nam shi na, chona di ni chi be tu kab tang, chona tang, pak pe tang, za ju jie yin ngay. Tini, gyun rin chona ma chungwe tongwe shikshi. Lo xie nang le ro tsu ko pyo gyur menbar ziwe kar
Menju lakze towa tang, mi tang tunbe, tsangme kuykur tsemi chepa di. Menkan tu leka zhuwa, chir menju su zhugab, lakroa chiyu yube, tukur tang songgyup chayu tukuru. Nangung yu chepa di timur koba desinbe cowe lamdu chi. Sanda, shizi yingki, ko gongyu gangjila lakba changdu mechukbara chamgyong chenpo chiki yuji. Jesu pu liu yu yu geji, kuykang sandara mechipa mebe chikyong ki, Lega jimu tang gale kabu dene chetu chugu metab, shizi yingi leroa tsu yimu chayu tukur. Pöydu lipsun nebak günda nirin chulti tang chewe dada zimbele. Nebak kanshi le mikse dagyong chibe samba dene mela, nega chokshin ki dushi kyang jimshin mebar kuru. Inang sandar kabar gegab damsan kyang kyang de meju. Nindar shisun chudu lega chikin chichu memba shikinbe kuy sandar tsuna, Lege chudu gamlin shi gyu denshin. Tsonan le lurri la denchiwe kar, nashun pyumi ki jilanda kogchungi yadang chene, taglin tu nebe kyoyo simkur tummi la nawa buzam yang mechi. Liwa sungi nangung yu ki jamdu gyu ne lakba kyang di nari. Ona nge kyorang ju ne jengsam le jecho. Kyorang nge luto tu damne nga jikbu jengsam to gyu na jik. Kyorang par ge sinji, kyorang ki ta jengsam gyune tangcho. Nangung yuji kanyang mekowa shintu ngarshin ngodone jinglangki nambangun. Liwasungi tagingi gechati shugyur chebe nangung yuji mikzumzam chedi tasu nari. Kyoji senna tagdun tayang jengsam gyugyu jiretam. Liwasungi mos simsap langba tongji gecha shenla gyune nari. Dir jitola chorun sebe dunji mikdun tu charyang kumbabyuna ninji gurgiri. Tengah mizu choyo tuwa bata tangne basam suwa yin, duyo tang, basam tindari. Ina tanda basam tiri peme tu kyursin. Deji su mizu ta tang, zoya suwa la tenne jakta ki jengsam junti mangzo jod debo suyo. Ri parjo su hinga deba tang, beka duwa tang, rita ngunba tang. Nyenyer ta wa tang, tana kangba gyakchi gyuja tang, dachi zoya tang, chakam chushum suwa orwa tsangma jengsam tang, chetab me. Mianpur chisa matua samchen kala yu. Nangung yu nari, kasa jitin tu chebe mi teta ki jitin kolo lushi ne kerwa tongchu, teta jingsam gyu ne orwa ritam. Liwa sung nari, tingi demi, kedi jilam nu meze sambe tingi ongcho. Kedi nganyi dar tapsi meba gyurze jingsam ma gyu rengyu ri. Nangung yu nari, chushin chenpu dindari paryu tu chakta chetar zuba inam. Liwa sung nari, Tengah ngayang yamsen kenyo. Pyotu lechiba shiki sungba tanna, jegu ki nemo shik mekyo ki diwla tamne parchoa changwe su mekyo pangne zubar reser. Tuyantu basam gyakba tang xionglu jikbar re. Bata ni ngunbe da pangne chomyo paryo tu gyewa shik re. Nangung yu nari. Nge pyotu lechiba shiba le pyotu lechiba shiba tunyo me. Liwa sung nari. Ngaran pyotu lechiba chumye jik minba de, masine nga pyuri yinbe re. Besha ni xena. Kungfan san zhawe nangse lechipa pyodu leka chipe jing pyogyo lechipa sel. Jikib sugyoba ngujuk gyormi tang lupji lupsan gyatsu tebu saki doki ki pyogyo la pyodu lechipa pyodu chadu lechipa sel. Tadun chine wongwe mikajik la pyogyoba genche sel wadi benna pyodu yube bima tebu chobu yungnam jun sinji yunrin pyodu leka chene dyoken titayin. Pyogyoba genche zui pudu la pyogyoba mirab nipa sel. Nangung yu nari, kyo ni pyotu lechipa tang pyogyo lechipa pyogyo bi mirab nipa jie li ri kangdu doksan. Liwa sungi kemu goba li lian matar. Mikchui tenpa tar tatu ni pe le sui bi takba shik tuyo ni lakbe tian zam che. Nangung yu ki chungse tesum tang zha kalir liwa sungi dun tu kyo. Liwa sungi nga jambu sem sui cui tu shikyu kanga yu tang ngala yichi ki xie xue xin tu xu ta ti nangung yu lang koba nyam tu tam. Mö zheng ni ni chuku mancha xik tu tong ne rangwan jiyang me bar mi kang che su kyur pati gangba ni ru bata geba liu ba sung ki bang tu jar la ni dun tu nyo ne geba jar. Kobe nangung yu mik zum tu chuk be mö ngö ne mi ni tambur zu. Kobe ten zang che ji liu buk gu we chon na xik ge. Na kip tu lung buk gu ur dan xin paru bu 류주 철회칼 장기 강배원의 주 우체투
rangi lebu ni dapcha dang zawar panadu rangar purwe tsonaki. Niwe ngodong dang yana xi to pokbe chosupsupki tsonaki wushik nang. Lusim niga panadu purwe dewe tsowa jibdu geshin pondu ki simki xingam supur. Lebu yongsu chadu ji kyune lu lendu be tsonayang char. Mö ge chungu nari nga lu lendu du. Lungbu tepuru dangxin rangi lebu gushu le lebu xane jimbata la nipu shuta tinshu tsor. Mö geba mela suyoba debu tru geba dini lewa sungi changa yin. Re an, tanda mo gebe bandu jikar nebe sem tue la chungse ngoce tsona xikyan ge. Tsona di geba xenle chungwa tang menja di. Jiju lukyu du chebe dan pu be geba xen tang menja. Nam tangxin gyazu ngowe tuisu chebe yiwan chokbe tsona ni yu zamshe. Kedi gebti tukche di balibshik yinbe wangtu tangzi. Liuwa sungtang di qinglin ni gyazu yinbada. Kedi gebti tukche ni rioshik yinbe wangtu tangzi. Li qingdin tang liuwa sung ni rigyu jikzhi nyam. Nge li qingdin tang liuwa sung nyam tu se gebe gyumzen kanyi nam. Li qingdin ni tingye gachwa tang tante nyenye yinshik. Liuwa sung ni karizhi tam nyam. Lupur tu ngotong ki nyantam tu jimba chikbe nangwa ki. Lungbu tepur tangxin mbalib chadu tepe kar dapcha tang ki yi gaygang chakba koyang. Mutu di mikzumne linglindu chowe tsuruwa tang. Ngonjang junpe chudu meto nage longchu tu shil. Shepshubdu chakbe tamlinle zanchung dita mebar gyurwar toba chihin lang. Nangung yu nari, liubasung nga mikdangna jikam. Liubasung ki geshu chenpyu goyoshindu nari ngasane lepsin kungma rangri. Ngonjan junpe korwe chudu gora shik yujin jengsam ki nemote gore kyangram tu zudu. Junxin ngowa tang metuwa mandan gyekar. Dabcha ki lutang chilip ki joki so penchun chiki chikla genpa shindu ne. Metuwa chik shingi gyeke to xe dupate shing pema yinbar du. Metuwa ti jangdan ki dongjan zangpyu shingpe metuwa la jenpyu mu. Shingpe metuwa ki dongbule chung chung la. Ningchi siyabde chung chewardu. Goddikdi mito chikdoane ngoce chuki liwa sungla tatsamche. Liwa sungki gebe tingki dokchi xingtongki ratu chupadang. Ka juuti jengsamla choane chukintu. Nge kyorangki tati jengsamto tangcho, kyorang ngesu chenzam gyob pishime. Nangung yu nari, ta wewayang zurungi zhetam. Liwa sung nari, ta wewadi chowe paruidu ta xananji. Kyoran lopcha gyechi nga logri. Nangung yu nari, kyoran ki tatang tatu lami yunga. Liwa sung nari, dirchi miliba nyongnyuri. Pyobe, ge tang longni jikchun su zixin. Tini war tome ki iwa dömi si kar. Longmur jokyo kyang machinbo lingi mari. Gyeche shueba tang zha khutcha tang je. Liwa sung, chowe paru tu jor. Mö gyamu yunne kompe zha tyo xin kachu yunne dagab gyamu shiki Lani temu janne mula gacha shio xindu. Pyome di ngodong sila nyerme kengbada. Simki donge ngodong li nguenxin. Chomyo to luri nguenbu xik yobada. Pyoje nyingsong du kyunne tongme cuxi ngochu tab chal. Pyome di kangxieba tenne mekowe myo kyang lakbe surmo janne gochok choche. Pyome di lakba ni marxane. Dermo tekbe cuidar myo duendu kyangji. Kimdu ti cho su gyugin tu simtsap ngang mula chibde lo. Nangung yugi tasu rangi kimdu denji ki yubshi. Mo pyome ti tang nyamdu kongi kimdu gyo tang yana tega langne liwba sung gu gumi camcom tu kyuru. Mo chowe paru tu tatam chebe ngonjan junxin tang nambar trawe meto tang jikla jik jirwe rigyu jele liwba sung tang jengsam genne marik. Pyome di mutu di lani duntu kyangne yar pipshibe lakta chebe. Mö tezum dene mebar kumshin chimbu tuzan di nangdu gyu. Kangban ni mimba chung nakbe mik makumbar zumzam chebe kumsu gyu. Tasu kangbe nangdu denga gorir gyab yubata. Nyeji to gyabushik nyay yubati shakam rukam tu kyulkar burdu tunbe mingi rebjib gimba tong. Pyome di mola mar dyo gyube lakta chegyang. Mo loti pakpipshik ma chungwa di. Tashir mingyu chegyang kubdi ma tongwe dengyak tuadu di.
조합제 땐도 생포르식 교바티 통면 주시양 떡발까 표면티 차담식겠네 생포르낭 심단 중세 초에 통치식 두바틸리 지심날 줄 대초안이 통용 교바나야 땐네 뭐마추 통용 교세르 교니 첸두네 넘줄슈 디메닌투 만주르파라 치테 랑기 난람두 코로옹웨 디니 롱부짤라 찐다 차르바 안드라완낭 치티 닝치 맹캉 투앙 튀싱 디니 류바송기 레가 체유식인 오민이 내요 교급 치티 내칸타 맹캉기 켐리 난도 소리 치티 칼룬타 제네 치시파르 랑기 타그르도 켜베 존나식게 페메티 차담 쪽지 토샤네 라니기 대차 쇼크버 데바타르 체베 난궁 귀인이 페메티 따신도 같이 뒤지 미신 발표로 페메티 레북 굴짬 체티 싱포르 주니 난궁 귀기 라도 제베 다수에 몰라 통시 스킨 주바시 뭐 싱포르 라도 랑베 지심당 차주기 통뒤 침불랑야 통마 페바티 게티 독주인 간다치 것사 류바송기 히말라야 지규도 고메 주베 짬미스로 마이나 독자양 면자 힘바르니 뭐나라 독주 때르게 에유다 코니와 모신기 메라 시근 강양 메베 네바기 그트미 고딩네 뷰미 들뜨급 뷰미 팀어동네 참지다 응응접 직찰도 응마통 참솜기 바두 깨바티 근제 직지 니주도 조바치 난궁 유기 라도 톡베 싱부르 마르조 그냥미 테다르 체지 참부 메바시네 갤랑디 테가르 깨바티를 따왈규 뷰미티 깨바티를 격베 예체 주부디 파르슈베 깨바티 르두 마신 히마다 찜만남 부르두튜 페메티 라리안 라바니 꺄네 키바틀 라바 죽잠다 디네 난궁 유라 라바 죽잠체 난궁 유기 페메티 키바티 나기 규베 난궁 유라 맨주 치로 스로 임바 다수 남잠시 얌젠 치와라 갸남 주바양 멤버 지원이 응네 얌젠 랑시 테다르 삼신베급 깨자식 퇴바디 심진기 깨자라 초위 자양자 men hopti yaldangne chirgyodi chonram tukyo. Chowe chwenye chadrawe ngobosi gubgar dingdu timshin, gubgar chukar choshindu kertrowa tong. Nangung gyugi timur geshu yuze dwenye liwasung shipyo. Alen linken mele longputang chu drayang jadar yeshin, dapcha namgyang karsung mashin. Nangung gyu jengsamla chwane gyujin, halam ukjing ukjang mechi patar lani ki jengsam sungab, gemnuyne lakbashiki rangi pungbar jakzamche. Chitde logab morangwa mebar ngushur watangcha uyang he. Tematadu mu samshi kanyang chekum mebar liubasungla tamshi, geja gunchu mebatang ngangzab chenpo langne. Liubasung ngala shenama kuitang nga shikidu, nga ngunye shikidu ji shu shindu geshu chenpo ngu. Mu rangdu tar zimpa dene mebar ngu. Lomangbushik tetaru ngunyong me. Pechir ranglu chukam chukangyi mishinpe gupshigla mu tetar ngunyongwa di. Bapaam amar tamni nguju dikdi chesh. Nguda chuji lakba chenpu shiki mu bungbar chakzamda. Goor chichida. Lakba ni jasibdu juni yanggo gyago ngang jashi. Tine mu ngodongla lakba changni mikchu chibada. Ngodongla dashindu kemu gyogar. Tama lakbe bungbar chakzadangni semsuam sheki shushindu chukjil. Yina rang la tsuna ngu gyu tu me xin la, mik ju tong tu me xin bar, ching a pamar simsu tong chi tu ngu ba chi xin lang. Xunyun lang su kebe gang tir, moran jik bur tong jang zang bu jam tu, cho xin, rang ki se gu ju tu la samlu tong wa tang zha, lo pam tang, yi che tang, garo ka che tang, nye ju nyong wa suwa gi dung e ki chue tu nye tib. Nyen zen rang we deba xik tu, lang ar tang ngan gu chi me bang. Tāngi burdu tūbe sūbē dēng yēne ngōtōng chīmē tsūshintu. Gōngchō ki chīngi chūjī dēngbē nēmēnshik tōpsōng nyammyō. Tēne tāmē nēmēnshik māyīmbar. Dablu rābdu jēbē yēkē dēngi lōmāshik tāng. Mūtā mēbē pānāntōng ki chīmbā lēpcāng tāng rā. Jēsū ngū ngū nē chīmāyāng mēbār kūrbē. Chīmē ngē tūn jībati. Gōb gōb sū lōng nē dāwām. Ngāng tsū gālē mīnām chīmā chūm chūm tū nēmyō. Mola chimu tikpa chikzamya metu. Mö tini nyingdip kimu
dumje yinbe yakda meba sebhi. Genyam tuyotu songwa ni, xiongchang sunme lyo tangwe jebu yinmi samshib yangyang chejing. Rangyi nyurdu genyam tuyopur kyunle lusim nige nyushu go topri jemu. Xiongchang sunme lyo tungkyu taji tanatir xincha kyang gish. Jesu wela genyam tuyopa ni pyume ki rindang cheshu shik yinyam. Lutsetir yorhe mejing jesu weba shik talyong chegu nyammu. Tuyandu su shiki tedar chetupam. Tandamu semchongde gibe ngobyo tang, lupyo nasu le tuanbe ngobyo ni yongsu menchakwa shi. Mu chansay tanna, lupyo nasu de ngobyo tengye che nyongwa de, jingni chenpa rikyu ne li jinglin jinti tunggab, lambar tu pabzu shikdu mekor le pabde zangkip nyongwa gyo jing. Pabzu dikbu ne mekor ki chua su gyo de, tama mekor nang zuyu tupzam chungwe gabda. Jikshu ni, chotsu kashiya ki kongdu bata gebar gyöne nyushu yugu liubasung tenbe gabsuhin. Mekor tuwagi ngobyo te, nachun pomi ngoze giba rimshi jene purtin chibe shokdu sarmashik gego tsukbe wangdu tangna. Ngobyo jima teni, melo jota gashi ki gyangta te, timuru nyeru chinshi shecho. Nyamnyonde mu semchon tang lüge nasu kanyin la matubar tsangma kyunkyun yinba shimu. Yangyin kyunkyun kanshik pokba sepo shudab chel. Tari tuanbe mechuti yangyin semchon le pepa yangna lüge nasu le pepa nile kanki kongsu doasam. Mu mutu di ngubati halam semba lhoto songwa lotir kyunne ngardang menrawe dendi pepa yuki tsona shiki. Gebe lakbe rangi pungbar chakzamda. Gor chi chi tang, san sing ki zha dik chi tang, di xin mi chu chi ju jie gu. Nguan ne gebe lakba shi ki mui bung bar jak jia tang, di ne gor chi chi tang, zha la pur pur jie tang mui. Lakba jie sep du ju ne xie me. Mui ming ni tambur zum ne ti le chung we, chon na long su jie. Te dar lakba par du ne, mui lu bu ne kang shik du an xia me. Tok jar ki chue du go dik ba tang, ngun sam kyang jie mui. Mingi chime ribjibdu kyunne gebe ngodongki namgyuriyang sabur matongdib. Lubut dundu gurzam chebe gebe dökuyki kongwar ngodongtu. Kuy gebdu kumba kangbukab. Mön lubu tsumma simbar dunduk yonne la nyeki kuy geba nechu. Luburdu mön bumba ne tambur tsungwata go kobe bangdu chukar trasibdu uk jingup chibe tsonaki. Go kalir yartikbe. Chöy dang dian xing tuk le rikbe tsorwa dianbe chu dang. Chung se zanduwa yin le tangcha tue jing hale huantur du kyurbe ngodong tik tong. Kongdu lenge ki sen na wa tini, zhong kui zomke ma duen jun ki zamba dang. Zabsan la ki pyoge du gyur xing, pen chung me ma bitun kang ne bitun na we zhong ring, kang la ma po xie ba, pen ur ki zomji dang yang dun xu ba ti liu soku ba tishi. San zhuwa lenge, ting di li zhen pyu si ma ki. Li zhen zhe chu dang zhik chun nang ke ni xiao xue la dang. 17000 규모니 계산 추가 나지 굉장히 쉬운 작업

0: Angi la toji tila sto mo ta na chi ke des la.
1: Ne se la.
0: La se ona ne ke to ta re sa la pa sa ta sang mo ne se ko sem ni dong wo na ku shu nang go. No,
1: shi den jia wo.
0: La se ona ku go la to ti. Cha le si ba mi
1: ndu. Cha ka nang do. No, sen zhong le san ya xiong yin bian mi man ci li lan tang kang ma ne yin bian ge lu lan hu nan chu ge bu la ge song xian peng yu chen lu xie bi de gu xu jie pan min ji tang gan ni long an ge song ya pu nan song la.

Zongbadi sewar cheba meze betang tuanyi di danandu yube tuandemba yinza. Wala, dileya, zongba seji gidasi zongba wala. Da betam shu na, wala, betju zam shaajay ngandu yishib shu taan, ngunzi chika chima ina nge betu duzu shu. Bena, kanor chishi nirin me, kanor sudu zana namke tongsu shu be, nima di shiegi war wala. Bedi nangshin si chishin nirin me shibadi tunri kanur shibadi beri wala beri chetan yang anto bedi shabi na dengi bengi sirwa anto kagali ino bengi sirwa la dengi chishin kansar gyu wala kansar gyu kondu shabi bedi nidabula ya chachun shibayi na bedi da nangla ya chungwe tene kansar gyuwa shiba taan nirin meesel soka tongzoni tenri rwala bedi da nang chungwe kano taan dengi ni karasana bedi rwala bedi taan tenyi ki pergila chishin shiba jide che di jaje bedi taan tenyi ki pergila jawa rwala bedi taan tenyi ki pergila jawa chishin shiba te da nuba kare tuma rwesana Betang tuanyi penzu tsungpa sewa cheba za meche betang tuanyi dengregi. Penzu dengre, jiga jiga deng, betang tuanyi penzu dengregi. Tene chamjawa nubadi sewa cheba wala. Da kongdu shabe nganzo betetang doba ina, konga ya shubu nangshin, gengchu chwaagi kesar tang chuyi tikbe Puga puba yi ngangzhu se la soba xieba di ge di perwa la. Rikbe ne la ni zunba lungi lang di zhongar che jiba di ni tunrwa la. Tuntang benyi ki pergi la qixin xieba di jaje betun jenri tang. Betang tunyi penzu chungba sewar cheba za meche. Betang tunyi di dabu yuba, wa danandu yuba. Tuntembar wala, zomba lungi lang di zhongar chi sewe geja di ni karasana loma namgi xieba, loma namgi xiebe tamja ngoy di sewar chebar wala. Di qixin xiebe zon nuba yang betang tuni penzu jenrigi betang tuni tubam chamjawa cheba di nuba re. Tigang chube gala dinde dema inba la, qige loma yongi zhāk tī ngāk chīgē shība tī kōng lā ngō tū sōng sīpa nāng xīn yāng nā nī lūng ām tāng ngā sō chāng bā tāng yāng nā nī lūng tāng tāng ngā sō chēng jū yu bē tuyān tēm bā rwa lā tā tāng tā chīgē shība tī lō mā tsū xie bē tām jā tī tār jē tū zā nē lō mā tsū sūng bē xie mū tē tā rwa tsū chāng bē tuyān tēm bā rwa lā 창배 튼댐바 리 제장 로마츠 숭배 셰메 테다니 당한즈 땡아 치사 나과 치세 유지 레샤세 뜨버 쳬바에 튼디댐바 로발라 니덴 디난라 지데 튼기 죽즈 셰발레 치 죽즈 골라야 준배 왕문나네 니시 따르신 깨라 치시 조스 때문에 능시 진이 치시 치달 치신 소하게 던지 죽지 골라야 이나 25도 슈버인 레전치

0: 那都这个那是在照顾。
1: 喏，徐店长，我推荐呐。
0: 那是。
1: 喏。来，公干啥？
2: 干啥干了？
1: 喏，干啥？请喝水呢？
2: 不就是了。
1: 那是姓罗罗，天天下班时间和你干屁呢？
2: 你这个不跟哪能
1: 了？那是姓罗罗啊。Demi kenzi la son xie sa va no sa la si di hirange so pi zi na?
2: Tangto a go gen la len jesum lu bu xie yin.
1: Nese, to chen na la?
2: Tene jang gong kar tu xiang pe ting tong su shui be che sa ge an chim la na zo na we an la len je tang ma ta teng me na shui be ta zi hu zong da la che jang zong zel ra xiang shui be ta zi ayan da wa su ji la tang da wa ci din la ta zi o ma ge ju la bu xie yin.
1: No a?
2: Tak bishang rinzi kang nubi jirang ki aja dawa jindum niya zo nao yata gyunji lhenge tsangmal wu shen yinsh.
1: No, no.
2: Tiba nam zong dirang dhuse ki tenzi la tang lam la tiba la jay wu shen yinsh.
1: No, no.
2: Tinta ji sanda basang jibal wu shen yinsh.
1: Nese?
2: Tien sung shen yilpun tigwa nga.
1: Sung shen khar chiri naa yina?
2: Kang zong putu soka tang zilu shen.
1: La, tenbyu zilu rube.
2: O, tenbyu zilu shen.
1: Nese?
2: No, no.
1: No,

0: Angi la toji ti la tomo do tana chi ke de sala.
1: Ne sala.
0: La se ona ne ke to ta de sala pa da sa ne. Wo ne se ko sem ni dong wo ne ku shu nang go.
1: No, shi den jia wo.
0: La ki wo ne ku go la to ti.
1: Cha le xin ba min do. Cha ga nang do. No, sen zhong le san ya xiong yin bian mi ma ci li lan tang kang ma ne yin bian ge lu lan hu nan qu ge bu la ge su xian peng yu chen lu xie de gu xu jie pan min ji tang gan ni long an ge suo ya pu na song la
2: no mu tu ng nan qu chen chen ji de gu jie ni xian nan shu nan ken ki sen gen chuo bu chen min le gen chen lan shu nian hu ne yin na nian peng yin le chen sang bu ti gu jie xian ki su xie di na peng yu xie zi chong ke xie tong mu zong
1: 容不想车虫村南头修一遍把青蛙拉他阿们中不起来你那嘴被冰淇淋给谈谈那些爱散的他就拉他出你了呀皮姐那不错图心周边被面对修音素南下那今天我们就先做学院南子修跟谈提醒起人群多就修跟次林拉修跟谈这些拉那么连接村看不见咱们这南白那来因为那托钱南修音了

ངའི སློབ ཆེན གྱི འཚོ བ ཁ སང དེ རིང ཕ ཡུ ཐུ ལས ཀའི འཕྲི སིན སོ མེད པར ཧ ལམ དུ ཟུ གི ཁོམ པ མང བའི རང ཉིད ཅིག པོ ཁིམ ཐུ ནམ གུ གའ བའི པེ དེབ ཐ ལྷོ ལྷོ ཐུ ད ཤིན ཡོད ངའི པེ ཀྲོམ གི ཐོག ཏུ པེ དེ མི ཉུང བ ཞིག ཡོད ཅིང མང ཆེ བ ནི སློབ ཆེན གི རང གི སློབ སིན དུ སུ ཞོ ལེ ཀྲུམ ནས ས པའི ངུ ཐང ཕ མ པུན ཆི གི སློབ གྲྭའི འཚོ བར འགྲོ སོན དོང ཆི ཐུ གུར བའི ངུ གི ངུ བ ཤ ད རེ Tida ni lopchin lo shi ring tu zui kone nga la jebe nomba xie shu shi ri ji lam na ji jing. Mi shin li ya ngum kyu yub diyang bedib tinam le mi. Ni du bedib ka xie ka qi ne da du. Sing du juk be jang wei chung chung tang ji sin tu chi yub e yin chu ti zui. La ri yang nye long ur lang zui tu nying ki chuk be lo shi lopchin ki cho wa ta char du ju song. Lo nye kwan ki yag tir. Nye tu jin lo sum ki lom nye ju shu gyu. Lop zhi qi mu guo tim tuo yu. Ting rep lop su lim lu chu, ca long chung wei ji wu su xi le cui ne. Lop qin qi cong an ni, rang qi mi qi nang qi ke gang qi shu qi gu rim tu yu ni di. Ma wong bar qiu ni mi kang zhi xi qi qiu tang, cong an jin zhi xi ge qiu ni. Rin zhe qi lo xi tu zui di, ji dar pi ju mi lia ra le xia. Wen jiang nga cui bie lop qin jim yong wei ji wu mang bu, ne lu ti ko an ne ma ti. Lop qin ki chua tang ka chen ne lo ka she suan na ma do si ge me bja. Chen se tu lo tang bur lop che go tim ki tu ki nin thong ma ti tang chung bar. Nye gyu nga me be kur yu sar kyang ti nang tu kwa mi cho mi ngang tu yu da ne de. Tendong jie gawe tu jing cho we cho su chenpe sepda yang yang shor di. Gyan lan su gui di gi su du song be lop qin cho we chan nang ta gyang. Cher sim ji gi jia chun ki lu ji dar ri du nyam yong la. Reng yi lar yang tu jing ki tu su qir lo di. Ji qi xin nying nye we lop cho ta le. Mi dun ki dong lang lang tang. Mi cho mang bu lop qin ki cho we gyo nang ta. San wang ji yang me bar xip qing cha war ju tum na sam. Tengi tu su giu mang bu lo me tu gi cong an ni qi ra wang qi shu tang na wang gi shu ri ji da du chen su qi tun yang. Lo me tu su ta su du ta de bu gyar du gi cong an tang. Qe si na cuo, riu mi gi gui zhi so le rin tu qi yu bi min nam. Ya ge si gi juk zo shor tu nye lop qin lo qi gi tu zu kyang, kong ne sa be gar da xin nyom mi tu bi de song gi long tu long song. Lu rim nye be lop tu tang bu ti ri. ngan sur chi le gi lop chen mang bu gu ji che du rim ki gen la nam ki che si la ju tang bi gu so din zu zam ya me bar zum ji tang je wei xie zhe mang bu ka se xing kho de la yi gi tang wa zhen nu ba xia da bi chi qi xin ba cuo wei chuo mi gi tu da war nian lo bian wei me ran ki kum xi ta le sim ding ne mi lo da de jing jing bar ti zu tang jiang du ki gu bei chue sim dian bu xia Tien xin, gian lan su lak sam gi cham jor gu, zem lin chak zum so be lup chi be de mang ta ji ngon xie xin. Ti da da gu dun ba nying ne gi ba ni, tan da sam na, nye tue sam gi gi hun yang bor che wa tang jin zhe zha wa la ang. Gap di du, nye xi ne reng nye kor yo jik du nian dian ang cua xin ba cor xin. Mi cho do bu chu gi yang a we kir gyan ki na wa tiang, long chu gi mar mi xin ka lir jak song. Tiwe lomni lamtu che gyu dagun che shinbe nawa yibu shi kyang tue tue tu gi. Lo sab sha wa tang dun di lurim ni be lup tu ni ba ti guo cu. Nga le cui ne, tien ni lomni ki tu zui sar kyang shi dang kye mi. Ti du jie bar ga shun ni. Nga rang pa yu ne lop char yong we lam par tu kabar ki ge chi na ne tian wen ki pu mi zong pa po fang long shuo xi ki nar sun xin be rang ki po chung le dan be ge chi ting zhe xi lang yong. Ji chu, nye kyu lop char shu su ju ne lop chung ya ku ki xi xie wan ni kyu ta mi xin ki yu zhe ga ma to me dur kyu ti min bar ma wu bar reng yi ga se lem pu to yu be ku gup tom na sam. Ti wei kyu ki lem pu ti to le ga xin zho xin kyu ti tu su da wa zan min bar. Qi tu nying dianbe qia wa rizong zhub tum na sam. Kye di didar chong zi, kye gi mi zi nying bu shi ba, kye gi do ngi. Gep di du ne lu di nga le sim shu mi mian ba zhe nyong. Kye zi di, tan tang pak cha gi yin ne lam lam tu nguan ting rir. Rigui ki zhong da cha bu shi, cha bu dar.
tanda gigen phep shi du gyur be ngala dün gyö ki bo ba sam mi che bar zu kin du gyun thu be lo che gyur ga we mi su lang nyam nyon din je yu si di be tip khang rung ki nang thu ran ki ne gup dan cham be ge che chi ji kham ren yi zun be cho su gyu thu gen ki ne lu ri yu na pa cha ding sam mu shi sha di tu yu ring be nang ji mi thu ti we ma wo be nam shi kyu na ngö yu ki cho we chu thu yi che thang lo pham ki mün be thong thu lung wa dar dün gyö ki kha cho ma ni bar kya chi lar yang ge cha thang ne lu thi nam har ki yi la chen di je we tam be lam ki kha cho ri dün si ti du kyö ki be lo gi jin thang la kho wa sa shi ge wa te zo me gyun thong ngan chu zam lin ting ki de sim be ki bu tham nam ki mi zi to chu thang nam dar Konam su nam ju le chung be rin je ki song zom jie gui tun yang ti rang ji. Tu ti zam ne nge lop tse mi du lop je be zu kang du chin di reng yi che ga se be dip ta le lo de ju ne tu zu mang tu ge. Ta dong sa bian ba tang sa ni mar lop je chi lo su gi we xie nye den di pyo gi su gyun rin ne le pak cha jo gyu tiang zhong nang si du gyur be. Mu tu lop nye lem bu to dun tu gyu be bop sim konan le de song ki cha wa keng ru le xin cha ti zam min du. Gabri, tanya ki luci wadu cuybe rengi ni jinze gyume jikdu nang yang. Yindru sen le nyebe tongni saba riri tang. Teta le tobe loki ki zebe, nyin kashe le jyutu mebe ganang ki dede. Jikden dir betip kona, dewe sejo basi rido nyam. Teshin zemlin dendu giwo pyudu chungwa mangbu. Dendun shokbor june mizi sebe namtar nyin jimur dir, semgi dine yimun shor. Nye tapar rin yi chi ga se cha wa jik cho we che le den ne pyu mi di lak zi bolu zi gyu ti yin. Gap ti du nye su tu zu le lop cho cho ta nyam tu sib lu bolu zi gyu ni nye ga cho xian si yin. Bitip de bolu zi, bitip de bolu zi, nyin dar din zha chen ne du gyu chung na jin zhe gyi ba la ang. Cho bu si gi ti du le be ge zhe ti tan dang ji te min du. Tinje pari bole nambar kye gui ang nyambe jinsim ki tabur shundi. Bole tangtu yergyu mergyu chibi londa tida ni, shunu yanja kona yinbi. Nye gyuntu bolo ziwe tuzu lang hurta ki jije chi. Tuzu ti yingle, ceso ki parza xin shigla riktub. Tande char, nga rang yu long kangtu songna ang. Betib dasa kusimbo shiktang bolo zisa jung giba shik gui gu tini. Rangki rangla dunbe cowe ma de cha yin tu zi xin yue.

ngun gyur zam min be go gyur ki xie zhe dog bar jie ba ki lo xi mu duo gu lo ti ta sui pa le xia wei mi nang sim ki ri mo mang bo cha lam lam tu tong wa dar dog tu lo dog ba ti ri lang yang teng min keng ru yu jing yang ta be lo ti ngui bu ne lu ta tu dog ba ram di chi zu ni lu rim sun be ge pyo gi sui gun che men shung ki lu ri nam sha ki nga la sha be pha cha ding sa bu xi ri tan dong nian a ni mi nang sim dan tham du zhi wei deng yi jian xi tong wen song wa tang nian a ni tong dui le zu ran ki nyong wei chao le xin ba nian a ni yu jian lo le xue qi wa nian a ni ngui bu zhe ba dou qi ki ri ba xian xi du tong qi ri tie dan pyo gi sui gun che men shung ki lu ri nam sha ni ki pa la zhe wa ri xi cha du nian be ni xi ki gui di lu rim sun be lu tu ni be tu ne ri zhen ting yi tang zhe wei be dip kang mang lang ne tingyi pala jiwe sirsam sukyuru, ribe darshichu kengtup che. Zumi zamchu shi la tachu chebar, zombabu lukyu tang sarzum gyabchong laso, gyulun che ne jyutup kona minbar. Rizhe minjang

Nangong yuki nezui kanyi meshin bara yanzen chenpyo duntu kyube. Shokpyo toa chiba tsamani pyuyi yinba tongji ngarwe gotong. Nosan kya zui kya kye ki toa ne mola nari. Sazan yebyo chuku nganzui lopra ne nangse pyonchon zinjar gyu chibarji. Sechu ma chube genki dadu nane logic lakzam songarji. Sazan yebyo dawa kashye zi lu kashye dirzong ne chukul ngay guji yubarji. Tetan tuni chukui kurwe yegi logba rongwarji. Nyekor ki yengu me chube mangzua la yegi logba tang yegi jirua chekyu ni nganzu kigen zu longu juchan rin jube yungenji. Lopsan gyatsu tang nangung gyu gacha shukin yuba tongji pyome di mikchu chi xindu geba tetan nyamdu lopje gyegu ne tu. Nangung yu nari. Chukui tsuru suyu ne ngasu gyatu ju chokba yang kimta nangsar dadwa chibar gyuna michikang. Nusan gyatsu nari. Chukui chik nangsar zhuwe lamchun chiwe kimtu jitan warchuna kangen yu. Noma kachik marim lopje ne lopja chimu tunbe pardang. Chachi zincha lo chik zibe dom lo chul haqzam nang kimtu ting jingye de lo tupki me la tadun ting jikyang lo ma tupak yu. Nangsar zhugab nechun chiba yi nang kimtu lo gab mara rinbu cha yu kar tana bo dang, mo am, pama cilye de gab kyang lo mi tupak yu. Nangsar lo chane nangsar gyube lo ma shik lo cha chimu tuyen chi nangsar lega zay yu chit ting shik nyen chay du un gab ngala didar sheba di. Mēlām nāngtū tātū bābē nāmkār pūruwē chūchūng lā tāshīn kūy mīng bēbātā. Āmē gāyūn jāngmē gēmbē lāmchūng tōa gē nā nāngā tāgrīngdū tāwa mīgītū. Yīnāng kō tāgrīngnē pāyūdū lōgab kāngbātā lāmbū ngārīshīn tēngā tārīgīnchīk chūng tūgī chūchūng nām tāndā shīngdētā chūgzīr zhūyēnē pāmīgī tsūwē shūzīmbā tūngab sīmnā tūngē chīmbū gīgītū jīsir. Nāngkūng yū nārī. Lāsār yāng lōpchā chīmū gyūbē yīnjī nāngsār zhō gyō tuyān kāng yū tāng. Dab līng nē tāndā tsōbyū jāglām shātōng tūp yū. Tēngā nāmchū tāng tāng jīn jūgī lāngkūr tū tū gyūbē ngū nē lām tā xīn tū rīng būrshī. Lōpsān gyā tsū nā rī. Tē jīxē gyā lā būrshī. Kion tsū gyērī gī gyāng chūgū gyēgab chēnā gī chāgjēn lōpchā tōng tūpa tāng jīg būrshī. Pūrī nī tūnkē yār tūn lā tsūnbē mīrī shīgīn. Khonsui kyang kengri paryu ki rinne tang yartuyun da loka chua xin. Kimda mangpyu chugu nangsar lopchar dungkyu di siji du ziki yu. Nangsar lopchar gyu chuna denchi cha gyebu chiba dini nyen tuyun tang zha. Xiachang kya nomba jingni byungi kimzi zu chugul kata yogu tang. Gangchu lu xie la zhu xin du denchi cha gyebu chiki yu. Nangung yu nari nguene denchi cha gyebu chiki yu sudu. Lopsan gyatsu nari. Ri, tuyutung ki tenchi zaygu chuk jiji, yu sim tang nyingi chi su mebe chen sim ki chue du yu ring lu kichi. Pa yu tang sata gyangwe chuku teta lene su leba tang, saku la sim jay meba kyurji, tong pyu chi la chu sim chi xin. Pa ma pyun chi tang pa yu ki chi du cha xa chuk di, kim tuy tang mi xin ki chi len jay kin yu. Nangung yu nari, kodyo su ngan chui lopcha dini lopcho ki maza tuyane gyabar shik rey si kitu. Tidhar eeyin. Lopsan gyatsu nari. Lopcha ni sishun ki jikyuru zubchun cheba shikri. Nyanchin tang lokle nam lopcho ki xendip keba shikri. Yinang lok tenpu mebe lok che dita kyang shikyu nang ki mongmo tibu shi. Nangung yu ki lopcho tida tsangma nangsa lega chiki yu tam shikri. Lopsan gyatsu nari. Tsangma nangsa lega chiken mari. Pyuri nashu mang chiwa kunzui pami tang zhawar pyo du laga chen du yu. Yinang lala tagrin du yu. Zamlin sacha kangsar pyuri gyo jing lala jingne laga chigen yinbata. Lala cong nyer suwa leri nazo jugin yu. Nangung yu nari. Nangsa lomar mingsi kye ju shi yu bati. Lopchung changze zir sunbe ri ki kimda mangchewa ni sishun ki pyunri tang imchi tang gigen suwa ri. Lopchung ki changze shenbe kimda mangchewa ni congba tang lemi tang shingba suwa ri. Nganzui dikar yang tetar zhidam. Losan gyatsu nari. Nganzui dikar leri ki kebar tetzam me. Rungkui tang cho chungzhi gyugui ki xingchung tu mitsu tukjing loma zu tongja tukja chungchiwe lopchung changzhi chunglekbata. Rikui tang rungku tu singmui chetip ki kumsu nebe xingbata ngunbe jirib cho lopchung changzhi chungxianzam yu. Nangung yu nari.
생물 제집 지게 신발남 로자 친구 에유 콘츠 추구남 롭자 똥뒤 두캄 롭산 갸츠나리 시슌기 롭로 륜베 집안남 롭자 똥도 주부다 종다 샹다 총수 제기 리버 지지신 낙단 냄부 쳇디 랭게 만주츠 레치바 쳇바 주기 유답 단대 롭자 슈츠 중토부휴 공도 랭게기 센나와 디니 종규 좀케마 도엔준기 잠바다 잡상 라기 표게트 규리신 변종매마 비준 칸네 비준 나와 종리 칸라마부 시바 편노르기 좀지다 양띠 슈바디 리우십추부티시 센트럴 랭게 팅디 리젠 푸시메기 리젠 저주단 직조 난게니 깨알라다 십십 챙겨 봤니 계산 주가 나지 땡게 슈딘자고

0: Angi la toji ti la chomo to tana chi ke de sala.
1: Ne sala.
0: La se ona ne ke to tana de sala pa da sang e wo ne se to sem ning dong wo ne ku shu nang go.
1: No, shi den jia wo.
0: La ki wo ne ku go la to ti. Cha le xin ba min
1: do. Cha ga nang do. No, sen zhong le san ya xiong yin bian mi ma ci li lan tang kang ma ne yin bian ge lu lan ku nan qu ge bu la ge su xian peng yu chen lu xie de gu xu jie pan min ji tang gan ni long an ge suan ya pu nan song la
2: no mu tu ngan nan qu chen chen ji de gu jie li xian nan shu nan ken ki sen gen chuo bo chen min le gen chen lan shu nian ku ne yin nan yan pu ne li chen sang bu ti gu jie xian ki su xie di nan peng yu xie zi chong ku xie tong mu zong
1: 荣莫想车床村南头修一边把青蛙拉他阿们荣莫斯拉你那最被本期天给谈谈那些爱散的他就拉他出你里啊皮节一呢那不错图心周边本本顿修音素能想那今天我们最新周学院南子修跟谈提醒其人群多就修跟自林拉修跟谈这些拉那么天天村看不见咱们这南北一年来因为那托钱南修音了